alivo ye narambi adzigondi dzao kuma sunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabazi dia saka uyangana ngana

Mande. Udalila yuwe suwiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumulita yae. Wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

alivoye na rambili ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndiyo weka basi dia saka saka uyanga na angana

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipoe na rambiri atikundi dzao kuma sunga fana nao ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka saka uyangana ngana

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana